temensi ni nipa dwane tim produce emfa emaya na se ntimi enye emfa emaye yenya fi nuane enru aye nu mu eho enye ye vitamin C no efri vitamin C so de wunipa dwane ma de bia wugina so de bia ho de nye dato edaso nam nam de bia wo ho aye de efe de bia so so yade bia so ye de edwane edi fri wo timi so meka de important no edi achro no akopa 3p ni bia to mo din kan ka 3p enso mfra nti liquid form na ewo eto na se wo mu no eye vitamin C nko a na ahye ne ma be wonse nipa wo kwa wo ba wo na nti wo baby ya da baby at night ya kwa juma baby ya living ya home po machine sa yede etwa ya huwe shi baka sabu mini machine uni machine baby ya meka uwa phone ya wongu hono enonso yede machine ya free radicals be free mo ede eba ataki ni pejiano ede basa na ne edamidi ya human cells no na sani jadie kudie wo jadie kone diseases esan ede ema ye ni pejiano ba unum tripi garlic mesha vitamin sine wongu ebo ni pejiano hon bany edi free mo sa wono mwa opat na machine sa kesi mo enya wo hwe immune system ebe ya strong sa free radicals no emma e me attack ona sa emma e be damage we human cells no emfa emma ena afen so akomayade ekum nipa akomayade sa wotena wo de yankumu de wotena nanu e wo ensie do num 3p garlic mesa vitamin C ba bua add brain as kura efri ho e de ama ama wadum bo no wota akumpe na apo na apos e ne ya ne join ne joint ena me mu mechi me si me to asintini mu twetwem me tu mu ro mu ho no emu ye me ya ne mintime kwa ma betre ena mechi dompe mesrawo complaints na dosun patrick garlic mixture eno mate so wonu mu a sa complaints na eno hona makoy tututu ni nya wontimi nya adwuma ntimi ntini ntini mu enko market enko dwaso enko yedwa nya nyinyi ne free wa akọ amwoti nya gina wona so da bia no so wo so na masa wo koton wa wodi ahoden obekọ akopesika e de abefie estel busi immune system no e de eman ene sa esi infections a hodo ya kwatete e de ye ho esi eyi free ho e de manase prevent kura e free ho e de eman wo ne ne di nkomo a say na ne refi ni memory no ate kokora wonyini no baby ya na so ne ne di nkomo a second na ne refi asema one ne cancer na na abro we be 16 years e die ya wo ne nyoma wo ni odi ye o ne nkura bi nyina ho busa na o kai wa ne bayo eguna adwene madentia vitamin C ne e woni ni pedwe no 3p garlic mixture so no e ba bua ma memory no aye intact e de ama se nkomo kwa ne ne wodi be 3 years 5 years a o be kai ama te impo sa interview na wo ko no na date no refi no vitamin C ni ni pedwem nundi uno mwa obekai akoye interview na adwuma no wonsa aka obo na wrinkles e wonanim odi ahye makeup mesra wo obo ha with or without makeup nani matoso kama kama kama kama emfa wonim na emu mo na sa wrinkles abo woni emfa kwese makeup num 3p garlic mixture vitamin C ni no ebe obo ama wo dian atoso ama wonim so atoso e makeup so wonye makeup still na wan ho fa na sa wono me no me ye no eda so kama kama kama e de ema bo na skill so aye pe no de kwese nku o se nku amesra amesra wonye nku a wosra wo a be se 1 month ni won sra so na skin na efe adentia vitamin C woni ni pedwem num 3p garlic mixture wono mu a ebeboa wo ama wo skin aye kuno me no mte sa akoda foforo e de ebeto so e de amam e na afen so se kuro ton wo a wonya diabetic but e kuro ton wo se ni wuye num 3p garlic mixture so wono mu a vitamin C beboa akun kuro na ya ne ton akun kuro ade firi wo ama kwetwa kwa kwa hun kwetwa kura e wo wedie eni eboa wo e ma wo blood that was no so e hoya den nkom wo no se na mde nkan kan no nkom wo no e hoya den etimi egina omo na so ye pampato 3p eye duro bi amadi nkan kan ye fancy just one one ye fa enso emfry e na e ma ye company ye menstrual pains ni menstrual cramps ama position bi an adwuma bi ye na ye fi ye nsa no num 3p garlic mixture wo bu nsa ya wo dia wo fam wo bo ye heavy flow wo flow heavily no ya an embe kasa ya refo num 3p garlic mixture wa wo na ye scanty e ban katin katin katin katin mi se num 3p garlic mixture wa wa wo nyam nsa wo nya wo menopause enso wo nsa wo nya wo menses num 3p garlic mixture e be ba ama wo me no ese supi e de ama mama mo prostrate no mesra wada sa wo dunto na afa ya wodie mu de sa me pesa me kasa akwa echi ko sa ma ye ka prostrate sa ma na ese me re kura wo woni je ho pa so prostrate nzo so ani nye ho utimi tamo bi mato ya na ntem na wo posa se emu na e de ekeka wo e ye wo ja num 3p garlic mixture na sa sa wo tna wo de catheter kwa kwoto wo bema mu na 3p garlic mixture eno mu a wo prostrate mu nsem nyina na bifiri wo akwa ama wado wo liver mu nsem ana num 3p garlic mixture sa wo no wo funa na edo kosi nyina na bifiri wo akwa ama wado wo junk food eni ya na dudidie ana dofini de benku edi fufu edi emu ei
se na moje tribi galek mi sha atumu no ko pebito na no se wonu mo wofuna aye kese na na